Echia Ejuma wura Ye papa kwesi ama No yire Endo Mary ano pay Mwenye na achi ano pay Maminu Ratchesburg na Memfre Mini aba

hwe platforms na hodo ni nyina ewo Stuttgart ha nyina yede sa eyino atso enintino enye munyina eye munyina.